Kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wala la mini sohliwa mathamsa ngqama.

0: thindwa sengibona ukuthi nami
1: ngizola ngedwa yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga
1: yizulu za

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara haguhinka ba foshinwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi.

no mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hen so ngai bore aran mahangal ai gbaran do so ngai wule be ro amma bai kulkan Musa hin kowi ai le ko tara non si mai ga hala ko ko to kaina Dawudu man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zaizine bai kulkan Musa yin kowi ndiningu fulibero na se songe maiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kano eje kutukara mumu. Hare giti baru. Dawudu mamara mo giti kwaize. Kwaize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dem barioga. Barioga didi che follong follong. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda ata ngami. Musi fatun Dawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa no kora gani go halal Dawudu ni ngaidu hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru inga chala aga adiga chala na nu kala ye musu babu abar gaza ga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba danga bun oka handi hanno Dawudu sintin guru soyi ma Dawudu ne songai musu inga kan mongu buyan Nde Dawudu mamar no nawi ima fa abate so ngai kuni jingar kuru ima fa mote so ngai kuni humburu humburu oguru kogo so ngai amma kotoko sin so ngai musu humburu halin hadan ara shi koto ikaine musu zai sai Dawudu mamar musu in kawi ne kan Dawudu mamar no niwi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga te sa daga ri ni Dawudu te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sa tatunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate anu koitere wodi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zaye zaka ba mu